eha ena no pay medimu ebesie ya ndamu nyina asine mujebre na mutie ano pay the next program no eye Eritrea Voice ene baba yimie nyame ya dwuma da sene yebesen ehia nti no minim se ne ye nyina ye ko Pentecost na yako akoboa imia edusi puku na fensu yenche no so se emergency fund no oba said ya bom kaya no bia mfa ne 10 euro numra na ya mo aboa no na yemfa enko tai emergency aba nipa odafa mu yuni aba odafa mu no yemfa enko boa abusua no nti sa ku no beka ho a bomodia se oba odi 10 euro no ebeba na ya kire kwan se ifi ne kopim fida no ukira no na watimi atwia usika nti ubetimi de wani akyere mama part afu shop wonom na ode wayi no atimi akose ochina wantimi ama yi na sia ode ko wonom a odudin no kwa edibeka ho nti ha ena amade mu besi se nyumusi na se mo antimi kan bi mu a amobodu ka akyere mo munyina mu ne tuade hye.